0: sa interaksyon yi men, ki nou nan avèk nou kliyan, nou fè si pou di, it's a very close one.
1: Izi sa konversasyon kou ganyen avèk sa man touri sou fè zot feel comfortable, feel at home.
2: Radio CCA.